0: ngeke sizwe ngabuvulela thina. Off.
1: Ah ngeke sizwe ngani nini. Oh, sugar. Ah, bathini mapuma labantu? Asiyenze kanje. Oh, sugar.